0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM mukinon. Hey, it's up, it's up, it's up. Rose and Bruno Mars for you. That show is brought to you by Prescatuna. Go go go sa sulit 27 pesos SRP lang. Magandang umaga muna. Ito na second hour and also the last hour ng ating program. And it's very beautiful Saturday morning. What a weekend morning we got so far. Kamusta naman? Anong update ha? Yung iba sa atin, ano? O karamihan sa atin, hindi lang iba. Yung mga masisipag na mga empleyado. Kapag weekend, hindi naman ibig sabihin wala rin pasok. Kaya ng mga estudyante, ano? Kapag weekend, Saturday pa, may pasok pa rin. Sige, yung mga nasa mga trabaho na nila, nagwadwad na, syempre patuloy sa paningkamot. Mga masisipag, ligtas sa mga tatay na may pasok pag Sabado, hindi makakapaglaba. Lagi binabalik sa paglalaba, no? Kasi naman, syempre, kapag Sabado, alam naman natin, laba din yan. No? Dali na. Kasi lahat ng mga tatay na nasa trabaho na nila, congratulations. Nakaligtas ka na naman. Pero may bukas pa. Malay mo, binabad lang ngayong araw, bukas pa ay patitira sa'yo. Okay, sa lahat ng mga misis, ha? Binibigyan ko kayo ng tips para hindi makataka si tatay o sa mga labhunon. Ibabad mo unyang hapon. Tara ugma. Diba? Meron siyang pagkakaabalahan. Ay, wag naman. Anin na araw na nagtrabaho yan. Kayo talaga, oh. Ay, baka sobrang dami kasi ng labhunon, ano? Pag sobrang dami na talaga, blockbuster, as in super dami na. Ano mga labhunon? Abay, utusan nyo na yung mga estudyante nyo. Yan naman yung mga masisipag magbihis, eh. Sila naman yung gala ng gala. Ano ba naman yung mga damit ninyo? O ano mga tatay at nanay? Hindi naman sila kung saan-saan pumupunta. Diba? Kaya yung sila paglabahin nyo. Yung mga masisipag maglaba. Ay, kinig pa rin sa atin, solid na solid. Ang punto at magandang umaga sa inyo. Ito si Beth, sabi niya, magandang umaga, mga sweethearts. Happy Saturday, busy na taanin, labas sa mga kortina. Og punta ka na, John. Advance, happy fiesta, barangay puntod. Kaya naman fiesta dyan? Ilagay ko na nga sa reminder ko para may makainan tayo sa araw na yan. Magandang umaga, shoutout, just got home, gika nag-jog sa Boulevard. Nag-happy dayon ilang nanol. Grabe lami, jod kaayo, ilang sikwati o puto maya. Saan yan? Masarap na almusal yan ha. Shoutout sa ako mga sis, kay Manang Lovejoy, kay Bye Bye and Shallow. Thank you! Oy, mga nag-jogging dyan ha. Jogging karong buntag, kaon, taon-taon. Fern ng NMMC, kay Fern at Faith, magandang umaga. Maraming salamat. Galang's family ng Barangay 17 as always. Thank you so much for always listening. Alright, 19 minutes out of 8, on for a break. Magbabalik tayo with more Sweethearts. Stand by.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Can you feel my heart?
5: This is 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM ka ganyan, The Oro City, 93.7 FM, Bukidon, at sa pakisabi na lang sa kanya, na mahal ko siya. Siyempre, sa natin mga torpe, ano, yung mga hindi makapagtapat, dumadaan pa sa ibang tao, para naman masabi ang kanyang nararamdaman towards that person. Nako! Nako! Alam nyo ba, ang ratio ng mga nagkakatuluyan kapag dumadaan ka sa tulay, yung may tao ka na nagsisilbing tulay, nako, mataas po ang ratio na yung tulay at yung taong pinagsasabihan. Damahal siya ng isang certain na tao. Sila po yung nagkakatuluyan. Eh, siyempre, di ba? Kunyari, dumaan ka sa tulay para makatawid sa kabilang pangpang o kabilang side. Asyang ka ba dadaan din sa tulay? Diba? Kaya ang nagkakatuluyan na yung tao naging tulay, dahil siya din mismo. Talking about that one. Alright, I would like to say good morning sa lahat ng mga sweethearts natin all the way from, lahat ng mga sweethearts natin all the way from Cogan Public Market. Thank you so much for listening. Hope you guys are feeling great on this very beautiful Saturday. Sa lahat ng mga sweethearts natin dyan. Alright, 8:34. Ang oras na natin sa atin ng Ophelia's Catering Services. CEO's most recommended catering. And for a break, magbabalik tayo with more. Mga sweethearts, panayin sa magpaminaw ha. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Hard 92.7. Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
3: Critic.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. We get 48 minutes after 8 o'clock. That's a Carrera song from Pini Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigating sa lahat sa swag sa bulsa. Isang magandang umaga mo na. Mga taga-barangay 22, especially Flores, Pacubas, Satura, Ogdalman family, magandang umaga po. Maraming salamat sa pakikinig ha. Kagaya ng sinabi ko kanina, alam ko meron tayong bisita mamaya-maya ng konti lang ha. Talking about Okaraga! Sa lahat ang mag-aabang, muna nyo lang silang mapapakinggan dito sa inyo pong Heart FM bago natin sila mapanood ang live and flash. Tomorrow, siyempre pa September 6 sa may Limgatkay Atrium. Nako po, ay abangan natin lahat kasi naman, ay sasampulan tayo mamaya. Mas makikilala natin up close and personal ang Okaraga. Yan, through your radio set. Ano ba ang inyong mga ginagawa ngayon? Tigil muna! Yung mga naglalaba, tigil muna! Makinggan muna natin ang Okaraga. Mamaya-maya ng konti lang, ha? Sasa inyo na po yan. Samantala, sa lahat ng mga excited na makilala pa sila, abay siyempre, kung meron ka ng ticket, mapapanood natin sila ng live na live. Sa atrium yan. Ugma! Ugma! Ha? Sa akin nga, may date na tayo, ugma. Maganda ang umaga muna! Eto kina Dem Sir Robles, thank you so much for always listening. Sana maganda naman ang inyong mga umaga kung nasaan man kayo sa mga oras na ito. Yan, thank you so much kasi naman naka-Heart FM na ang inyong mga monitors. Alright, lahat ng mga taxi drivers listening right now, good morning! Maraming salamat ha! Excited na rin yung mga taxi drivers. May ng konti, dito na sila. Ibang inaabangan natin. Oh! Mamaya mapapakinggan natin niya. No? Sana yung mapagbigyan tayo. Yung isa sa mga hit nila, ha? Talking about the Okaraga. Then more before 9 o'clock on for another break here. Still with me. Ako po si Jason Steele. Patayo lang mga sweethearts sa pagpamina. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.

0: 3.7 FM kag the Auto City United 3.7 FM. We can go on 3 more minutes before 9 o'clock. It's Bruno Mars for you with the Risk It All. Para sa lahat ng itinaya ang lahat pero natalo pa rin. Hindi siya scatter ha, kundi siya pag-ibig. Talking about that one. Huwag kayo matatakot na ibigay ang lahat kapag kayo nagmamahal ha. Kasi naman napaka-espesyal ng feeling na yan. If you will be into winning, abay, kailangan sa pagmamahal na lamang. Huwag na sa kung anumang bagay. Maraming salamat. On that note, I'll be waving my hands for goodbye. Just for now, I'll be giving away sa ating next program. We'll be going back through time 1990s para sa ating The 90s Hard program. Pero, nako, huwag natin kalilimutan. Nako, may bisikita tayo ha. Inuulit ko ulit. Ang Okaraga nandito at makakasama natin. Mamaya-maya ng konti lang. So stay put lang kayo dyan. Manatiling nakatutok lang sa Hard FM. Makinig lang na makinig. Mag-enjoy lamang kayo sa mga muses. At syempre pa, nako, mamaya ng konti lang. Mapapakinggan natin ang Okaraga live. Siyempre, makikita namin live in flesh. Kayo, live na napapakinggan dyan at mapapakinggan sa radio sets ninyo dyan. Maraming salamat! Hey! Today is September 5. Hindi ko makita yung aking countdown for Christmas. Pero malapit na yung Pasko.
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Don't forget to follow me, Jason Space Heart FM. Maligayang Pasko po sa inyong lahat ha. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Call!

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10 minutes after 9 o'clock. Good morning, CDO! Magandang araw po ng Sabado. Harvey Stone here, checking in for the show. Of course, ang paboritong dekada ng ating mga auntie at uncle, ang programang The 90s Heart. Sama-sama na naman tayo hanggang alas 12. Of course, samahan niyo ako ha, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay. Makabuhay.
1: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Heart FM kagayan di Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Hinggang huli. Ah, nagtataka kayo, no? Si Dr. Heart nandito. At hindi lang ako. Kasama ko din si Jason Steele.
1: Hey, thank you for having me.
0: Ay, talaga.
1: Akala ko ako yung artist. Hindi pala ako yung artist.
0: Biglang nawala si Harvey Stone eh.
1: Technician siya ngayon.
0: Oo nga. On the sidelines. Yeah. Hi, sweethearts. Kumusta po kayo? At syempre, dito nga kami ni Jason Steele ngayon kasama ninyo sa Heart FM. Kasi nga, ako napaka-special na araw ngayon sa atin.
1: Very, very special occasion. Memorable.
0: Hindi lang ngayon. Ngayon, tsaka bukas.
1: Lalo na bukas. This is just the, kumbaga, vesperas ng isang special na celebration tomorrow.
0: Talaga.
1: Yeah.
0: Ito, kahapon ko pa ito sinasabi sa programa ko eh. Meron kaming special na bisita sa Heart FM ngayong araw. Mm-hmm. Na siyempre makakasama natin. At siyempre makakasama din natin sa araw ng Linggo.
1: That's right.
0: Ayan. First major concert in Mindanao lang naman.
1: Nako, ang dami na tao sa studio namin. Grabe, pati sa labas.
0: Hi.
1: Oh, grabe oh.
0: Oo nga, dami nag-aabang sa kanila talaga. Dami following nitong grupo na to.
1: Ito na nga.
0: Huwag na natin patagalin pa.
1: Excited kami. We are very proud to introduce to you. Nakasama namin sila dito ngayon. Live in flesh. Live in flesh sa studio namin. Ladies and gentlemen, give it up for Sweethearts. Give it up for Og Karaga.
0: Woohoo! Marinig.
1: Ayan.
0: Sige nga.
1: Ayan. Gusto namin, siyempre kasama namin dito si, we have Kenneth, Adam, Sherwin. Sino si Kenneth? Ayun, si Kenneth.
0: Si patsak ka natin na may ng microphone.
1: Si Kenneth.
2: Check.
0: Ayun. Naririnig na. Ayun, medyo mahina lang ng konti. Palakasan natin ng konti.
1: Pakilakas.
0: Ang gaganda ng mga boses ng mga ito eh.
1: Karaga. Si Kenneth yun. And si Kenneth. How about Adam?
2: Hi, sir. Good morning.
1: Ayun. Huwag mo na ako. Sir, hindi naman ako teacher.
0: By the way, we're Dr. Heart and Jason Steele.
1: Yun. Siyempre, we have Sherwin. Si Sherwin.
3: Morning, sweetheart.
0: Ay, talaga
1: naman. Pang ano to? Pang love program.
0: Pamatay yung boses.
1: Parang alam ko na kung sino ang chick magnet dito.
0: Alright. Ay, so welcome to Cagayan de Oro City and welcome to Heart FM.
2: Yes, ayun, thank you.
1: So,
0: bati muna. Madunggan ta sa buong Katibuok Cagayan de Oro and also sa Titsa Bukidnon.
2: Wow.
0: We also have our station there. That's 93.7 Heart FM Bukidnon.
1: Yun.
0: Sige. Okay. Mga katribo na to atong igrit.
2: Okay. Good morning sa tanan. Sa among mga katribo diri sa Cagayan area o sa Bukidnon o sa neighboring municipalities, daghan kayong salamat sa inyong pag-welcome sa amo labi na sa Heart FM for having us. Og this momentous event, especially tomorrow, kay first ever ning major Bisaya concert.
1: Kinigyod!
2: It's never been done. Og happy kayo ming sa CTO na mga gina.
1: Salamat talaga. 90 dB. Thank you. Sir Kim, tahimik sa gilid eh.
0: Ang 90 dB ba? Nagpahipi na din sa gilid.
1: Oo. Pero ikaw pala ka, sir. Sa'yo mo, major question niya. Anyway, okay, sige, si Adam. Adam, gahapon pa mo, naanam mo din eh, no?
2: Yes.
1: Oo, ang isang oras mo niabot gahapon?
2: Isang oras na niabot? Jet lag pa kayo ko.
1: Jet lag? Pura glayo, pinanggalingan ba? Layo kayo ba?
2: Around 4 p.m.
1: 4 p.m. So meron na dyan silang, ano, para makapag-adjust ba sa feeling ng CDO ba?
0: Yeah.
2: Chada kayo, chada.
1: Chada!
0: Pero wa mani sila malayo sa atua, right? Kasi they're originally from?
4: Karaga region.
1: Saan ba yung Karaga? Sorry. Saan ba banda ang Karaga?
0: Karaga is dito, Butuan.
1: Butuan.
4: Surigao.
1: I see.
0: Dagan lami diha nga seafoods, right?
2: Yeah.
4: Seafoods.
0: Ha?
1: The best.
2: Karaga may, pero Cebu na namin naka-baser.
1: Sa Cebu na. You came from Cebu?
2: Yes.
1: Bago mo muanhi sa
2: Cagayan
1: de Oro. Okay. Anyways, si Sherwin. Sherwin, you wanna say hello muna? Hi sa iyo mga fans Drisa sa CDO.
5: So hello mga katribo ng Drisa CDO. Salamat kayo and bisan kapila nami nagagiagi diri kapila mi nakabisita diri pero karon pagyud mahitabo ang pagani sa Gugma.
0: Wow.
5: Concert. So, first time, let's enjoy this and kita-kita taog ma. Ay mo buglangan. the sweetheart.
0: Alright, nabanggit na lang din yung bagani sa gugma.
1: Iyan na. Ah, oh, eto ano, na.
0: Unsa ba yun ding bagani sa gugma? What's with bagani sa gugma?
1: Ano ibig sabihin?
6: Taas kayo ng tubag.
0: Pero mga tulukan daw ka. Sure.
1: Sherwin, si Sherwin. Walang, parang si Sherwin na nag-isip nito eh. Ano, ano yung bagani sa gugma? Unsa na?
5: Bona siya ka ng...
1: Okay. Kaya na. May jet lag, may jet lag.
0: Kaya
1: jet
0: natin lag. To.
5: First is, gusto lang maklaro, ang bagani is, kung ano siya, ganang a warrior. Pero di lang siya basta-basta nga warrior.
1: Okay.
5: Warrior nga siya nga, adunay kasing kasi. Warrior with a heart.
0: Mm-hmm.
5: Muna, ang kining bagani sa gugma, di lang siya basta-basta nga concert.
0: Mm-hmm.
5: Panagtigom ni sa mga tao nga gipili nila ang gugma. Pili nila mahigugma.
0: Ay, dapat na. Ang yun ay minin ko.
1: Kasi mapagmahal kami.
0: Oo.
1: No?
5: Perfect gig kayo na naami ka ron sa Heart FM.
0: O, diba? Oo, sakto nga.
1: Meant to be. Meant to be.
0: Warriors with the heart ang bagani sa gugma and they're now at Heart FM.
5: Yes, yes. Perfect.
2: In addition po, Dana, sir, ang kanimanggong word nga bagani, kwanta ka ng proud kay Tana nga mga Mindanaoan kay. Ang word nga bagani, kuwagin na sila. Kanini silang group of warrior priests sa atong Manubo o Mandaya nga tribe.
1: Okay.
2: Mao man na among murag cultural roots po namin.
1: Uh-huh.
2: And then, among gi-link siya sa gugma because ang kanimagong mga bagani sa una is money sila ang they would die for purpose of kanang gugma nila sa ilahang tribo. Mao na yung reason nga nung kini nga mga grupo is unconquerable. So amo na siyang gigamit into kining adjective to show nga you are willing to sacrifice or die for in the
1: for love.
2: Of love.
1: Ay, speaking of influence, mao day ng influence why ang music ninyo tunog tribo talaga ano. Oh, I see. Dahil sa pagmamahal sa tribo at sa roots na pinanggalingan. Anyway, gusto ko na itong itanong. Kanina ko pa ito tinatanong eh. Maybe, atang dito, this is a very obvious, ano, na you're all came from Caraga region.
0: Caraga region.
1: Pero, bakit ginamit yung titulo ng inyong grupo ang O Caraga?
6: Okay. Of course, ang amura mag yung main nga mensahe, ano, nganong naa ang Caraga nga word. Ang O actually nagrepresent siya as murag something like wow something. Kapag if you're looking at our mountain something like that, tanan mga nindot nga mga atuanan sa Caraga makaingon yung wow Caraga.
1: Murag amazement.
0: Murag amazing.
1: Yeah,
0: amazing Caraga.
6: Yeah. And then we use the Caraga name as our band name because kanang ang mensahe gyud namo. Bisan asa pa may maabot, asa nga mga lugar may moadto, proud me at taga Caraga mi.
1: Ayon, Caraga represent.
0: Dala nila yung ano, yung lugar nila, yung asa sila nagikan.
1: Correct. And the music of Caraga.
2: Dako man sad guys sir kung among iumin danaw.
1: Well, obviously, tama. Listen po.
0: Listen po.
1: Gamay man po. OCD or ah. Diba?
2: Dakog lalist.
1: Tinood, tinood. Ayan.
0: Ayan.
1: Mm-hmm. Okay. So, sige.
0: So, Sunday. Oh. Sunday, bukas. Ugma. No? Oh. Ugma at Lawa. Nakakita diha sa Limket Kai. And they will be witnessing live ang performance ng O Caraga. That's
1: Atrium.
0: Atrium. And of course, first major concert diri sa Mindanao.
1: Pero naman, marami mga sweethearts natin kasi tinatawag natin yung mga nakikinig at supporter ng Hard FM Sweethearts. So marami mga sweethearts ang gustong magkaroon ng patikim. Siyempre, parang ganyan lang yan. Okay. If you will be attending a handaan, gusto mo matikman muna yung music. What they will be witnessing tomorrow, bibigyan namin sila ng konting, ano mo na, alam mo na, appetizer lang. Alright, pwede ba kami mag-request sa inyo?
0: Pwede ba mag-request?
1: Since, nandito na naman. Kayo. Di ba? Oo. Hindi po papasok yung gitara?
0: Oo.
1: Yan. Yan, paki-up ng gitara.
0: Paki-up ng gitara. Oo.
1: Sige. Ito na, ladies and gentlemen, O Caraga! Palakpak!

0: I love you.
1: Grabe. Oh, karaga.
0: Wow, grabe. Yun pala nga.
1: Ano mang yun daw na ang gugma ba? Di mang yun malimtan, ha?
0: Grabe, anag yun na. Sino sumulat tong kanta, by the way? Gusto ko yung tanong. Kayong tatlo. Okay, so meron bang inspirasyon na tao nung sinulat niyo yung kanta? Sino ang inspirasyon?
2: Gusto rin namoy paabot niya. Love is always worth fighting for.
1: Ano yun? Bugato ba? Ganahan ko. Love is worth fighting for.
0: You know?
1: It's because we don't know what the future holds, right?
0: Exactly.
1: So laban tayo ng laban sa
0: pagmamahal. Para sa pagmamahal.
1: Ay, ang galing. Grabe.
0: Okay. Meron namang mga sumulat sa inyo na para sa kanila mga minamahal din, sa mga loved ones inyo? Or in general lang ang mga sulat ninyo talaga? Meron din sa particular na tao?
3: Most likely said, Sir Kai, when we write songs about love, we always think of love bigger than ourselves.
0: I see.
3: It's beyond boy-girl relationship.
0: Okay.
3: Appeal siya na, but it's like love sa imong community, love sa imong family, love even sa higher being.
0: Exactly. Yes.
4: And that's what makes you a baggani.
1: Ayun, that makes love you a warrior, you know?
0: Love is a universal language, eh. Correct, so, correct. Alam mo na, para pang kalahatan talaga yan.
1: Exactly. Ika nga sinasabi nga, love makes the world go round, eh.
0: Si Sir Kim, lang may comment, eh.
1: Ikaw kaya interview, ikaw yung last namin interviewin, ha?
0: A Heart FM gig.
1: Kenneth Adam Sherwin, what's new with Okaraga? Ansay bag-o karon sa Okaraga na atong atngan sa atong mga listeners?
3: Well, we have upcoming songs, but I think something new here in Mindanao is the bagani sa gugmasan. Mm-hmm. Kaning sa CDO kay we've never done bagani sa gugma in Mindanao.
0: Mm-hmm.
3: We've done last year in Cebu, but this time I think this is the new project that we are in. There is especially sa Cebu, sa Cagayan. But other than that, we have upcoming songs nga among i-release. We'll announce it as soon as possible. And also, grateful sad kayo may kay first namo nga pag-ari sa Cagayan, dire gyud may gibutang sa Heart of the City.
0: Alam mo kasi, no wonder, kasi ang Heart FM po ang official concert station as per Sir Kim, di ba?
1: Oo.
0: Official concert station.
1: Mapa-local man o mapa-international talagang kasama. Kauban yun ang Heart FM pirmi sa mga event na na.
0: Parang bitin ako. Nabitin ako eh.
1: Ano pa?
0: Siyempre.
1: Ano yung muna natin? Oh. Kung baka gusto nilang i-plug din, may mga event sila.
0: Meron.
1: Oo.
0: After ng show nyo rito sa Cagayan de Oro, saan namin kayo makikita?
3: Namang
4: ko yung mga dili pwede i-disclose pa.
0: Ayaw i-disclose.
4: Kasi ma-slide ko ba?
0: Lagi.
3: Doon nami upcoming show sa Cebu.
0: Okay.
3: Nasad sa, dinago na mo magkuhan, visit our page na lang.
0: Social. You will be posting it there.
3: Yes, na dito ang among mga schedules.
0: Okay. How about sa mga online platforms? Saan namin pwede man-check ang inyong mga songs?
3: Spotify and all music platform na.
0: Ayun. Alright. See?
1: So,
3: and of course, sa Heart FM.
0: Ayun ko naman. We always play your songs here.
1: Yeah, yeah.
0: We always play your songs.
4: Kamong may una na musindan sa mga bagong release.
0: Ay! Kana! Kana dyan!
1: Yahoo!
0: Kana dyan! Ganahan kayo, Miana.
1: Kenneth, Adam, and Sherwin, Okaraga, why don't you invite our listeners, sweethearts, Bugikan, Bukidnon, Hangtod, Cagayan de Oro, og Tibuok, Misamis, sorry, rental katong mga wapay tickets.
0: Ano na magkita-kita tawag ba?
1: Yeah.
4: Alright, sa among mga katribo nga na diri sa Cagayan de Oro City o sa mga duol nga munisipyo o syudad, Bukidnon, Opol, tanan nga mga nasa duol, magkita-kita ta tomorrow 7 PM sa Limkit Kay Atrium para sa Bagani sa Gugma Major Concert nga Bisaya.
3: Yes, and also ang kanindot magudaning Bagani sa Gugma kay it is i-concert across all ages. So dili lang og mag-uya, but you can even bring your entire family.
1: Mm-hmm.
3: You can have this as a weekend getaway ninyo. So mo nang among giimbitahan tanan namong mga sweethearts o kaning sa mga katribo namo diri sa Cagayan, sa Bukidnon o sa neighboring municipalities o area diri sa Northern Mindanao nga magkita-kita ta. Ugma na gyud. Excited kayo mi kay kining first ni siya nga Bisaya major concert diri sa Mindanao, and we're bringing here in the heart of city, and we're bringing it here in CDO. So kita-kita ta ninyong tanan.
1: All right.
2: Sa mga sweetheart na mo, mga katribo nga mo, anhi ugma, ang ping mo sa biyahe kay ang pingan pa mo na mo.
0: Yon!
1: Talaga ba yung hugot lagi doon?
0: Si Sherman talaga yung pinakano eh.
4: Oh. Amo lang pong i-shoutout ang among mga asawa, huwag amo i-clarify. Kanang sweetheart, kaya diri man na sa Heart FM, huwag nilaing mga sweetheart.
0: Nada yung disclaimer.
1: Ato lang i-klaro.
4: Klaro lang na to ba?
1: Kaya ba sinay maawayan?
0: Lagi ba?
4: Ito, yeah. Ugma, lingaw kayo ni Ugma, eh, nami mga surprise. Di na mo isulti, di naman mo ma-surprise.
0: Ah. So, okay na hanglan na tuwa ta dito tanan.
1: Yes. Pabitin.
2: See you there.
1: And of course, Ugmang Adlawa tomorrow at Limkit Kai Atrium. Meron din tayo. Doon ay mga merchandise, no? O Karaga merchandise. Yes. Pwede ninyo souvenir, di ba? Yes.
0: Meron.
1: Oh, meron dyan sa entrance ng Limkit Kai Atrium.
0: Secure right. Your merchandise there.
1: Yeah.
0: Okay. Mm-hmm. You have to attend to avail.
1: Katong wapay mga tickets, you can still buy your tickets online. Just check out the Facebook page of Heart FM.
0: That's right. Heart FM CDO.
1: 92.7- Cagayan de Oro. We have that QR link para sa ticket link na to. Huh?
0: We have our, use the discount code Heart FM CDO.
1: Uy, doon ay 20%.
0: Nah! Oo! Kung gusto makakuha ng discount, di ba?
1: Just use the discount code Heart FM CDO.
4: Yes.
1: Dagang salamat, 90DB. Natong interview si
0: 90DB. Sabi ko sa'yo, sa'yo yung last
1: Sir Kim, dagang salamat for trusting Heart FM.
0: Sir Kim, thank you.
1: Alright, so once again, another patikim siguro. Gusto ko lang another patikim from Okaraga.
0: Mas na-excite ako eh, you know? To hear this those songs. Sige, gusto ko
1: live.
0: Na go.
1: Yeah, eto na. Sweethearts live, still live here at the Heart FM Studios. Let's welcome back, Okaraga!
4: Alright. Tambal sa atong mga kaguolog kabalaka. This next song is called Ayaw Naghilak. Di na gyon mabalik ang tanan, luha nga nahulog sa imong mga mata. Di na gyud kabayran ang tanang kasakit.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 1031 ang Honest Natin Sweethearts. Kasama nyo pa rin Harvey Stone dito sa ating programang The 90s Heart. Oh, diba? And you'll be hearing all your favorite music from the 90s hanggang alas 12 pa rin, ha? And kanina, maraming salamat po sa mga naka-tune in at nakinig dun sa interview po ng Okaraga. Don't forget, ha, bukas na po yung ating concert dyan po sa may Limkit Kai Atrium. Be there as early as 7 o'clock. At yung mga hindi pa nakakuha ng tickets, you can score your tickets if you want to avail the 20% discount. You can simply go to our Facebook page at saka hanapin nyo pong Heart FM code at yun. Oh, makakuha kayo ng 20% discount, di ba? Anyway, batiin natin ang happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon dyan. Sir Efren Huayan, wonderful upol, ha? Mga sweethearts natin dyan sa may upol, happy listening. And also, hi and happy listening din sa ating mga sweethearts dyan po sa may Villanueva, Misamis Oriental. Gabas family, good morning. Lady M, good morning. And of course, ang ating mga sweethearts sa may Bukidnon, happy listening kay Demsoy, kay Dato Kennedy, shout out to you. And also kay Danny, hi din kay Kevin, maraming salamat, ha, sa pag-atiman. Hi din sa ating mga sweethearts ngayon sa may Kalilangan, Bukidnon, Monsur G, good morning. And of course, sa kanyang wifey, mga kids na si Asharky Kid, o si Ashar, happy listening. And also kay Elsa Girl, good morning sa imo. Arabella, good morning! At saka yung mga kasamahan mo sa swimming, ha? Yung mga naglalaro ngayon ng pickleball, good morning po sa inyong lahat. Thank you so much for keeping us in your background. 10:33 ang oras natin. Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Alas 10:50 ng oras natin, sweethearts. At saka ha, huwag kalimutan yung good news natin ha. Kasi mamaya, mamimigay tayo ng tickets para po sa Okaraga Concert tomorrow. Kaya, ihanda ang cellphone, ihanda yung mga load. Pabilisan po tayo ha, maya-maya lang. Kaya wait for my cue. Anyway, batiin natin ng happy-happy listening si Marifel. Good morning to you, Marifel! Ano ba yung ulam natin for lunch? Punta na kami mamaya. Anyway, send my regards kay Rainier ha. Husband ni Marifel. Napakabait po. Happy happy listening. At saka yung mga kasamahan niya dyan sa may Limkit Kai. Shout out to you. Happy happy listening din sa ating mga sweethearts. Ating mga taxi driver. Sir Tito Sangria ng Shelltail Taxi. Maraming maraming salamat sir sa pagkikinig. Anyway, magbabalik ako with the music from Seal. Of course, dito pa rin yan sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 11:21 ang oras natin, sweethearts. Kayo ay nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Kasama niyo Harvey Stone hanggang alas 12. At syempre, maya-maya, konti na lang po, mamimigay na tayo ng tickets, ha? Kaya get ready with your cell phone, pabilisan po ng dial, at wait for my cue. Alright, yan po ang... yan po ang ating gagawin mamaya, ha. Batiin natin ng happy happy listening. And of course, hi sa ating BBQ family. Hi kay Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, kay Samuel Musqueda, Menertismo, at syempre kay Mommy Marilyn, ating pinakamamahal na mami natin, ha. Mommy Gemma Popos din, dyan po sa may Zone 10 Upper Carmen. Maraming maraming salamat po. At diba, sila yung mga palaging nakikinig sa atin araw-araw. Naging parte na tayo ng buhay nila. Of course, sila nang sila din naman part ng ating buhay. Diba? Happy, happy listening po sa inyo. Hi din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may puntod. At advance happy fiesta sa inyo, ha. Hi din sa Simplicity Vulcanizing Shop. Mayong-mayong pagpaminaw. GG and also kay Sir Jules. Sheltiel Taxi, ating mga taxi drivers, ha. Si Brother Talal Makadato and also kay Faisal Ampuan. Happy, happy listening po sa inyo, sir, ha. Hi din sa ating mga sweeters dyan sa my Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating. Sir Ron, mayong Sabado sa inyo, sir. Bernard and also kay Kenneth. Thank you so much, ha. 11:22 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music from the 90s. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:35 ang oras natin. By the way, I need a caller right now. Tawag na 0917-1579-927 para po sa ating libreng tickets ng concert ng O Karagay. Of course, keep it right here sa Hot FM, ang radyo ng hardcore.

0: Concert, mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City, O Caraga. Live in Cagayan de Oro. Kita-kits, mga katribo.
1: Saksi ang langit sa
2: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
6: I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:54 oras natin. Final break na po tayo sa ating programang The 90s Hard. But don't worry, I still have 3 more songs left here before wrapping up the show. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts na naghahanda na ng lunch na. Oh, happy, happy eating sa mga kumakain na. Nako, nag-brunch na sila. Pero ngayon, consider na. Officially, lunchtime na talaga. Oh, happy, happy listening ha sa ating mga sweethearts dyan sa may Tisha Eatery. Unahan na natin, greet din natin si Mr. Ryder. At syempre naman ang ating mga suking-suking mga laundry shop ngayon. Ang ating mga suking-suking gasolinahan, especially dyan sa may NHA Kauswagan. Sa may highway, yung Shell Station dyan, naglanog-lanog permi ang Heart FM. Maraming salamat ha. Ay din po sa ating mga taxi drivers, yung mga iputada drivers natin dyan sa may Bloomingdale ha. Good morning din kay Ate Carla. Hello Ate Carla. Oh, nakakatuwa talaga yung mga videos ni Ate Carla. Ang galing talagang kumembot ni Ate Carla ha, di ba? Sayaw tayo, Ate Carla, ha? Sunod, ha? Schedule lang sayaw. Hi then sa ating sweethearts. Once again, dyan po sa may Villanueva, Misamis Oriental. At ating mga sweethearts dyan sa may Taguloan, ang ating Kabanday Boys. Shoutout po sa inyong lahat. Magbabalik ako with the music from Lighthouse Family. Still, dito sa ating programang The 90s Heart, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: This is Heart 92.7. This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart Cagayan de Oro.

0: Heart FM time. It is now 12:36.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hello, Chara!
6: Tingin ko pa lang, para bang
5: local and proud.

0: Heart FM Time. It is now 12:51. This is Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
0: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathleya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: Heart FM Time. It is now 1:32. This is Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
2: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
0: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
3: Cagayanons, andam na ba ka? Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limketkay Mall, Cagayan de Oro City. Bagani Sagugma, the O Caraga first major concert. Mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribo!
4: Saksi ang langit sa
5: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala na ilain pa.
8: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
9: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM Time. It is now 1:46. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: Heart FM time. It is now 2:12. This is Heart 92.7.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Causwagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil-Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil-Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil-Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
4: Kaya EXL Makabuhay. Makabuhay!
5: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala na ilain pa.
8: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
9: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM Time. It is now 3:01.

0: Heart FM Time. It is now 3:30.
1: Time check brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
0: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, so, so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Cagayanons, andam na ba ka? Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limketkay Mall, Cagayan de Oro City. Bagani Sagugma, the O Caraga first major concert. Mga katribu, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribu.
5: Saksi ang langit sa
6: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala nay lain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
10: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
11: Radio with heart.
12: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:16.
1: Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: Strata by Euro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la la la la la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.
7: This is

0: That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
1: Heart FM time. It is now 4:44.
2: Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, so, so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:30.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan. 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually, wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:44.
1: Heart 92.7.
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathleya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: 92.7 Hard FM, Tanuk Chada, Albie Euro here, all over CDO. Also in Bukidnon, around the world on Facebook Live. That's right. This is the show for our local musicians over here. Opportunity for everybody. And tonight we're giving the doors open for Cora. Steven is representing them. I'll say next song, mo, Steve.
1: Cover song na siya.
0: Okay, we'll take a break and then we'll talk about that.
1: Okay,
0: sure. Okay, so hang on. And a wonderful Saturday night to Lick and the rest of Brandy Belly. And aminaw sila karon samtang they're going sila going sa Indahag Art 87 Music Bar. I think matukar siguro sila dito. Kaya sila ni Ted. Hey, Ted! And drive safely, okay? It's slippery when wet. Don't forget that.
2: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Zing Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Zing Ice dapat ang tube ice mo. Zing Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Tunog Chada. On 92.7, Heart FM.
0: Tunog Chada kayo nga Sabado. It's wet, it's raining, it's cold, and it's nice to just stay at home and then listen to the radio. Or sa inyong phones, karon sa FB Live. How's it going? Welcome to the show. You got Albie here. We have George on the recording room. We have Clark Kent, matapang sa atong mixer karon. And we have, of course, Cora Band, Steven here. Steven, Steven, kisa may like members band. Can you name them? Sa Cora Band?
1: Vocalist is si Chase.
0: Okay.
1: Vincent Chase. Ang lead guitar si John Rail Caritas. Ang basis is si akong kuya, si Patrick. Dahil ang drummer namo is si Juan. Akong kuya, gyapon.
0: I see. I see. So, kaning yung band nga Cora, Cora Band, wala mo lang bands, but is kanira gin yung band.
1: Kanira gin.
0: Tagusa, gikan, I see. So, guys, ang Cora Band, they're available to play, no? Naman mo yung Facebook page ba?
1: Yep.
0: Naman mo yung Facebook page. Go to Cora Facebook page. As like, makontakt sila dito. If you want them to play sa inyong events, naman mo yung gig or birthday party, whatever. Tunugchada kay lang genre, no? Alright, here's another song. It's a cover. And title, ani?
1: Is Anghel.
0: Anghel by?
1: By Stone Free.
0: Oh, Stone Free. Okay. Yeah. Let's listen to it. Here's
1: Cora. Dedicated na siya sa akong partner.
0: Okay.
1: Kasi Rosales.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM time. It is now 7:32.
1: Heart 92.7.
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Kagay Anons, andam na ba ka? Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026 at the Atrium, Limketkay Mall, Cagayan de Oro City. Bagani sa Gugma, the O Caraga first major concert. Mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribo.
5: Saksi ang langit sa
6: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
8: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
9: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:13.
1: Heart 92.7.
2: EX ang makabuhay plus dietary capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM time. It is now 8:45.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This is Heart 92.7.
4: Heart,
1: Cagayan de Oro.

0: Heart FM time. It is now 9:30. This is Heart 92.7.
1: Cagayanons, andam na ba ka?
0: Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limketkay Mall, Cagayan de Oro City. Bagani Sagugma, the O Caraga first major concert. Mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribo.
2: Saksi ang langit sa
3: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 11:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Cagayanons, andam na ba ka? Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limketkay Mall, Cagayan de Oro City. Bagani sa Gugma, the O Caraga first major concert. Mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribo!
4: Saksi ang langit sa
5: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 12:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 1:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: This is Heart 92.7
1: Heart FM Time. It is now 2:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

Virginia. 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:45. This is Heart 92.7.
1: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
2: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
0: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:45.
1: Time check brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
0: This is Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.